0: masoko panguva ino ngo ndimi yochinda warikuverengwa ndi John Sacramento. Ntenda yonyakaropese muviri kana malaria yauraya mu mweji mutanthatu mutanji nyamwaka uno kumtunthu mashanga gumi lovanthu pakati pomtengo unopindirija gumi lozyulo zvapatenda vakatalihwa. Masoko aya ari kutatija kunyengejereka kukaizaniso nonga yakadali mokorya kwapi kwakatamika vanthu vatatu pakati pomtengo unoita zviulu zvishanu zvapatenda vakatalihwa. Ngatizivenyi kuti vazinji vatenda vazivika kuti vengano nthenda iyo malaria madoda nokuti makarahwa kuzoti nondumule vachichitwa jano makole mashanu ndanga kudali vazivisa mambo okumtundo mashanga va Jose Lopez. Berere rinoberekera majimai pachipitari chikuru chobeira lafunungura ngopasva muchiposa chino sureko kumusijirwa mukati mukumusa zvingopasva zvakapwanywa ngodutu idai. Ngatizivenye kuti nyumba iwari pamkuvu uno yakuriswa pomwe yakuchozoti iyashiri majimai akawanda zvakanaka kuti vave zvakadi vachiberekera pona apo kudari vazivisa mutungamiriri mukuru ohospitari chikuruwani maningi chapakati paino nyika yemusambiki va Amir Seni mbamba yokuzaura ngopatsva berere iri yatungamirirwa ndi sekretari omambo muprovinsi sofala va Manuel Rodrigues skamibona vananga kuti berere iri wari ndiro rinozobesera zvikuruwani maningi kuti vakwanise kusiza ngo mabasa akanaka kuno majimai anogumepo kuti abereke. Vanoshandisa mabasa okuda kuzemena zemena matangwe anoita kuti vantu vatamiki kana medicina legal yekuchipitari chikuru chobeira varikunanga kuti vanononoka kupekejwa mutembo yeukama hwavo kudeya zvakadi vakaenda kona iyo kozemenwa. Varikunanga kuti ngari yokuti ukama unodikana kuvetera kuti vazopekejwe mutembo yakakura maningi pomwe izvi zvinonyanyisa kuhwajihwa kwavanako novava kufihwa ngoukama hwavo pomwe nokuenda kuita njaumba. Izvi zvazvivoneswa muchiposa chino kuna sekretari omambo muprovinsi yesofala va Manuel Rodrigues pangari kuti vona venga kuvona chipitari chikuru chomuno mudhorobha lobeira mutungamiriri vaya vananga kuti vakuchitozoti vakonjese konjese vavoni kuti zvinonangwari ngobungano ndizvona nokuti ndizvopi.
1: Mpangwa zamuno muprovinsi yesofala mfotokozi ndine pano Luis Tayado Vasco. Utendo nyampanda malaria ndi udapapa mfendo kutoma chaka chino ndistritu ya mashanga anthu akukwana kumi pa anangwa kukwana pikwi kumi adalemberwa adautapula utendo unowu ndi mphangwa zinapangizira kuthuthuka kwa utendo unowu tingaingisana na nzizi kana ungana unowu pa chaka chidapita nakuti pa nzizi unoyo kwanisa lembera baseni mtengo wa anthu atatu adamwalira na athangwi a utendo unowu na anangwa anthu akupita tiriza pipo pishanu adautapula azinji anautapula utendo wa nyampanda malaria mbale anthu adamakalamba na anang'ono anakonda pitiriza pyaka pishanu pyakubalwa ninga kuno kudakita mustadoro wa distritu ya mashanga Jose Lopez. Mbutu inalekwa amai panyumba ikulu ya ngumi ya pano pa nzinda wa Bera yafunkhulwa pontho pa nsiku ya chiposi pakumala sasanyirwa patwa pakati pa mabasa na azambachitwa pa nzizudo fuzo udidwa kusiyanasiyana na thangwe kupita kwa chionzi cha idai na kupangani kuti nzizi yonuyu mbutu ndinagumanika na pyonsene funa tendeza anthu na uliki makamaka anang'ono na malalekwa ninga kulonkodachita nkadamu wa mbutu ineyi ya ungumi ya pano pa nzinda wa Bera mbuya Amir Seni pabanja ya kuzimula pontho kwa mbutu ineyi mulembo tongwa ino provinsi ya Sofala Manuel Rodrigues alonga kuti iyo mbutu inati pezere kakamwe funa tendeza anthu tingalonga kuna mabasa ungumi. Atenda anagumanika pambutu ili nakunzwa anthu nkulongera pa nyumba ikulu ya pano pa nzinda wa Bera ndiwo anasuma mbalonga kuti pa nzizo na mamwalira anthu kuti azadinkhwedinkhwe mphyanji padakitisa kuti iwo amwalire uku manungu mbazaperekwa kuna ubale mabasa niwo alikudembuka kakamwe akulonga pontho kuti ubale na ubale usazakwata nzizo kulweni mbudikira manungu anyakwenda pontho pepe chitisa kuti tabu na kuva kupa muntima kunaza mbakuneka kuna ubalu na zambulira kutimizirike. Alonga pondo kuti pepyo pisa za kitisambu kuti banja penu nsembe ya kuenda kakoyo kwa manungu antu sasa dimbuka kakamwe. Udungu nyuno wapangizwa pansi kwa chiposi kuna mulembo tongo eno provinsi yeso fala Manuel Rodriguez paulendo baso dekite panyumbe kule panu panzinda wabera. I mulembo tongo alonga kutanata zindikiri pionse nemba sakaona mhanji pene kitisa kutinseru no uoneke. Zikali mpangwa zato za panzizi unu nchisena.

0: Ana, wama asasanyika tu yala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ya ndimpate.
2: Ush.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano hati nzizi na pepe.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapiva. Ndinachita pepyo. Yuran. Iwe ndi ukisanzai changa. Chifunano changa. Ungalira. Ndisakala kusukwala. Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ya nasafunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi ya useni na kufuna iye. Mwanako wanakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Ngukwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini za mkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, nero ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukumadi kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kunichemira. Kwela ndijepani kwa njibapani kakasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamu. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jifulu.
3: My supper, my vida,
4: itanto amu.
3: My vida, my supper, my vida.
5: Moleko varra di Mozambique monoso fala. Tati o shukuru nkulonga takuta. Anzato analonga chimaku waku nampuloku. Ife tinalonga chiputugizi ngati obrigado. Portuguese na chivambu vambu vambu vambu analonga chizena atinda kuta ndawa atimaita basa takuta na kukana ife

0: Dzuwa pa mizizi peno msiku zafana kuza ize mhangbaiza kumisera nzatu inoke konseyo
1: Magistritu mapemba muna provinsi ya tete na zagwero na nkanzo wa pelingulingu pepansi makauno anazina ya El Nino Longwa ni magistritu ya Maagwe, Korobasa, Marara, Shangara, Shuta, Mwatizi, Doa, Mutarara na Shifunde kuti kwene kule mulungu munango anza vumba mwakuchinyiza munango munatumiza kale na chilala. Mafulawa alongiwa pakweche na mulimbi otungo muno provinsi ya Tete, Mai Christina Mafumu, pofuna kuonesa kutsukwala tangwe ya kuti kupiluko kudambo kusaburesa nkanzo pa mabasa aulimi. Christina Mafumu alonga kuti pelengulengu pepansi pina zina ya El Nino ndi pinafuna zaburesa madodo pa ulimi wa makono mpaka makanadzi. Tangwe munango mulungu anafumba kutoweza munango anateza chinyize. Mbativeni kulonga kwanchi.
2: Não se esqueçam que a nossa província, já nas duas épocas passadas, foi assolado com o fenômeno El Nino, que até tivemos a redução do caudal do rio Zambezi. Quero estar aqui a toda a nossa população, não vender toda a nossa produção, porque os próximos momentos vão ser desafiantes. Contudo, o governo prepara-se para, junto dos seus parceiros, apoiar a nossa população.
1: Mafala, a mãe Cristina Mafumo, mulher botungo muno província tente, Kudungunya, tango e aplingui para passar na zina ya El Nino, para fazer um encargo para o Mafemba, para o magistrito Alcuana, Kumino Machan, a muno província ya tente. Kumbulukira muno provincia tete ndine inoki konseyu masiku wa didi.
0: Masiku wa didi bwera pontu na mpango za kutipanga kutasa kulima provincia tete alikudungunya tangu ya kusweka kwa misewe ya didi tuwera bulusa ulimi panzizi wakumala kolola inoki konseyu.
1: Atsakulima hamuno provincia tete kudungunya kukunda kupitika kwa misewe ninga madodo makuru anachitisa kuti iu achimwani kukulisa unyambewa kusinasiana unokololeo minda mbimbe zina kumanika kumpio pio. Freta Jemuse, mkadamu wa chungano cha sikulima muna provinsi ya Tete, alonga kuti ipi pisaburesa nkanzo wakuti anafika kwenye kule tira kugula unyambeo agule na ntengo wakubwa. Mbuya Jemuse, adungunya kuti ipi pisaburesa pansi mhamvu zinachitwa na sikulima pofuna kugaula minda pena mazunde akusiana siana. Batuveni nsema mafala da siya iye.
3: Menji ife tisalonga tepa kuti pire pisalongeo pire. Inde binango ndipe binango sipe orai. Andi misewu. Kuni misewu chabunu. Ndifetene. Mukona. Imwe ndi mwana boma. Ifembo ndife anaboma. Ife tidalima. Agora ima mkutuwa kuti boma asalonga tepa kuti inde jigo ya kula. Sukuti nakwani sata yanganani chaka na chaka.
4: Kabozi na kabozi.
3: Na kabozi. Nkabe kwa nisika.
4: Misewu
3: ya sinene. Nkabe kwa nisika. Kadachaka munafa kuti chakachino kwa bwera maji misewa mashagari kadachaka kwa bwera ichi kadachaka kwa bwera pinango tsafuna tijiwe kuti inde bomande akupikwanisa mechi pinango chokuti pia chulukira akola ivi tsakale na njeru kuti wanda hezo nzene misewu misewu koma tijiwe kuti mulimi uyavutika tsono ngati yavutika mbewa nchakudhula pyonsene pyakulima mbyakuvuta akola tikangulembo na presi kuti mangwana limi akwa mangwana kucha tijanga kuti fya limi tonsene tazangali kuti kuyambira leo tinalima rai munajanji.
4: Ati nafana njalo, muna tipa?
3: Iwo mbo anagulisa gulisa mamvira mao misika mu. Munaonema anyamisika mule penu kambindi penu kwa chena. Sianare mbagulima rai, mbagulisa. Agula chakuchukuru akafunambo kulemeja ule analima. Angalira bangona mbamfa kutuwa nao. Hapa njitembu kweche, hapa njitembu choko mbangona kuja. Anga jongo difi jati nalima vila. Misika mule pindu, kabe onegafi. Bangono na bangono, ala karakuti ati vesere. Iwa nzato.
1: Mafala, ambu ya Freta Jemuse. Mkulu wa chungano cha sikulima muno provinsi ya Tete, kudungunya kukunda kupitika kwa misewu, mnajisa kuti asakulima aguliwe mbeu zao pantengo wakubwa. Kubulukira muno provinsi ya Tete ndine inoke konseyu, masiku wa didi.
0: Masiku wa didi mhangwa zinango zikulonga kuti ankalamba siya kune murumbala alikupemba kuti izizuru mabasa patu makulungao na makupenekera pira kuti upambulu kondoneka kundi ya kupezerwa na kubiri hao ndi mhangwa za kumazirwa na nzato izizuno Salimu Tepa
5: Pembu nei ya ipapakwecha pa semana ida gwande ishi mwenemo mukachita ule.

0: Kalonga fano kuti munamenya pa 84 37 95 195, tinakutendezani muno mu radio mbudakwana makamaka phindi yathu mbidafamba pang'ono na pang'ono uku tiri kucheza na nchesathu kubulikira muno mu radio. Kodi Migele nsizuno una nyimbo zinangu zidamaleuluka tiri kuti uimbe?
1: Nyimbo ndinazo si sasenyera nyimbo zitangu pondo pa kuti pate basa nazo, poki munthu ningana ine Miguel ndiye angaparare.
0: Mulipo?
2: Boa tarde.
0: Tikulonga nani?
2: Mukulonga na Servo de Jesus Francisco Domingo.
0: Kubulikira kupi?
2: Kubulikira kuno ku Zona Verde.
0: Ah, kisa cha khaindi ya ndimo ya masamba mawisi?
2: Si, Zona Verde Manga.
0: Kwewe kumasamba mawisi huko?
2: Si.
0: Kisa cha masamba mawisi kuli mwadidi?
2: Kuli mwadidi, mitiga zisira muzika zambuya.
0: Muna mafala anja kulonga?
2: Ya, mafala ndinao pangono, mafala na ini nkwanga kuti muzika zizu kuti ya wina nga imba chiropa mbikifandirana mishu inga ine ni mezu ningi zivesera mchezezo chilo bajanga tajita ya muka mwanga kuti inga zivesera muzika zao nisako mero wakakamwe. Ine nga kuna kuingisa kuti muzika zezo zasiana na zinangu sashkutarife di atlita kitaroteswa penu maisha katimirari maningi kuimba kwao ipoji ndi muzika zinangu tisanzeisa maningi kuna kaifu mbititewelela mbu kuzo njira ya mbuya mbitika muzika ni ngazizo ndi muzika zinangu kukota maji zasiana na zinangu mwana kwa hindi kafuna kujisa wene kuti msaida roteswa.
1: Si mfunzo wanga nukunguti sobre nyimbo msaida roteswa pake mundu ini nga imba tikuwa kema nera nyimbo aivezi nika roteswa na mungu
2: mbisa kwa kema nera nukutia isi kumero atepano.
1: Si
0: anveka mbada famu semba di kwake manera, da kwa meru efe tae.
1: No, imba ngemba di kwake manera tae. Semba na kulotesa kwa na murungu.
2: Si, murungu wa sakulotesa nidi ni, puki ndi muzika zukusantesa maningi andru, hivya kwa nga nyerere. Aza nangwa kani nga nyerere. Nyerere kuti atende kreja dia kwa idia maibaga buka, basa nga siya msua igreja ole.
1: Si.
2: Da kani nga mutima wawo jangwa pita nyerere.
1: Si.
2: Imagina kunja saona ujo, lakini nipo ne asia un, nipo chona da somba na mwana wangano,
1: kwa
2: kwa ndi muzika za kulanga maji zesu.
1: Si.
2: Nini unuwa nyerenda ugoshtari maningi na zinango zile.
1: Okay.
2: Nyo kuna kutipa kumalisa, sinyolo kutono mutichirembu vyatu pra ufeshu du programa.
1: Tabu. Si. Obrigado.
2: Si.
0: Takuta,
2: siyendo kutukupemba kuti prafesha programa mutichire muzgano wa nyerero kutikulanza nangu anamitima nyerero.
0: Anamitima mpembezu.
2: Si mpembezu nyere zizo kaninga kashitanyo zizo.
0: Mwazona tae.
2: Nakonda kubara zao.
0: Nghabi kubara zao tae mpembezu.
2: Nghabi kubara zao, si zilipatintari mwetenga kakala
0: mwetenga. Waa, ne mwanina na chitakalala mwizela kutapatika na malaria.
2: Zasana nyele zinango zile, si.
0: Mpembezo shamwaleache si marumaruma.
2: Ate marumaruma mwenye kuriki ungakwira mutu na ngumana mwemu. Akwa zazi nga kapi, zazi tafamba pansi kwenye lepa. Kapa katembu nata, si.
0: Marumaruma mbu paya nga kupata ule kunsonga kwa muti paya.
2: Kuna dota.
0: Basi takuta.
2: Obrigado.
0: Sinyolo
2: kutota mbeti muti. Munga pita programa zanu zilangu muziche mkazao hizi. Parefi tisanza hile basi.
0: Nyimbo zao, tisazike efe munu tinga pita.
2: Si.
0: Obrigado. Basi takuta pai.
2: Obrigado. Ndine Servo de Jesus, Francisco Domingo.
0: Muna zina kubalika maningi ne ya de Jesus wish.
2: Si, kurdefe sopa manjira za mungu.
1: Jibu mwende.
2: Sopa manjira za mungu agora. Yunga fa manjira za mungu, tingi ukalamu na zila tulimendio kutunga elonda mungu mba izesera.
0: Ya kulanda na pontu na Jesus.
2: ta servir só para Jesus.
0: Basi, takuta. Takuta. Tepa, anyakuwe fito kupitiriza na makani atu, talonga lafuna pita nchiverano na Miguel, ndi 8437-95-195. Munga pita nchiverano, muna cheza nae Miguel, alimuno muradio, pansiko ya lero. Miguel, fito kalonga atuangwe nyimbu zako kutinzizunu kunyerezera kutumangi zinangu, cheti zinangu. Kubiri nena longa, kubiri katawa, pisa chimonika Miguel. Pa nangu pa mapuando sa chumeresa, ne, nyakuimba, watane, anyimbu za kupembera, alimbu kuta kupembera mbuna njira mbuya greja. Kudi usachimeru ambu, shamwale, mbuendambu pa nzizu kuchata kwa mapuando.
1: Kulongera kuti chimeru kuti kuna mapuando, kazamento, o kwa ke sitio, anzati katoma tangu na verdade, latoma chinchino muzika zange, zinangu, zinzanovu. Por isso que na muno angandili gereji nchino kuti tinapwando atu pa kasamento o tina qualquer evento ku igreja kontaktu angandine DCN pano entao muna ndili gereji kani kana manyazo muna ndili gereji tamwembani ni muntu wa Mulungu
0: talonga kuti anafuna kuti apiti nchivarano ndo 84-37-95-195 tibanzi na kuti nzizi ya tumu pangono likuenda Mbumala ali na menyambu ntokozi chinchino anakwanisa basi chedza na ifipano pansiku ya lero alembo akuti anafuna mbudembuka anatachimwani na kuti pangono na pangono nzizi ya tulukuenda mutapamanja ife tilikuenda nao mabasatu muno muradio Musambiki kubulikira monto muno mbeira tapicheza na paidi Jesus mwenitolonga kute ali anafuna kuti menye ntokozi ndo 84-37-95-195 tinacheza na nchesa alimuno mu radio Mosambiki. Kode iwe ningatwaka ndupi mpingo na kana iwe pakufuna gravare na mizizi nangu kutipisa chimwanika kutuchiti uwe nika gravare nyimbu zaku zinangu zina iwe.
1: Sa chimwanika kuti ningasua dinyero. Tingisafi pra gravare nyimbu safi ninga dinyero. Entawa iveze podi naoneka dinyero kuna inipano pandijitiponi baba basa nangu. Puna kusogolo. Maina kufuna kumulungu iveze nisa kana dinye pakita gravar mbwenye ngoneka tambia iveze agunje mvendu kumvidadu kumvidariu pako kwa kesiri na pesi kambu ne na mavolora na ngo.